Nang tawa hong nyo yan ho pe ma cho kyang pat kyo nga sung pa nga nang sino. Oma yi kyak tu ka nga KUII hot lala na lak sinat na na cho kuk pa sir kya.

0: Kama hapi yak yak kuyit ak te kayangwa. Nanal, nanal, cho kokpe sukya.
1: No.

0: You're listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hotvela, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LP FM, Upper Munkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Pyuan Saitayep, Dalao Naya, Puyep Anke, Son Pyuma, Sinom Katalahui, Pai Pianza Hakim, Ansak Talawai, Yep Tataye, Puhak A Payanghak, Ansa Yuring, Hintakat Piet Hat Talemanang Hat Takane, Naamne, Kwamne, Tahamne, Puhakansa Katupte, Mote Hakansa. Son pika mawak tang hak ansa yan hak panso pake po hak it ansa mawak takyang po taiwai ang enang piyo hak kang hinat pasit po hak son ka talahuye po hak ansa i po hak yamang po kapan tinik pa ipam to piyo kakam kuyino pa ansa hak i po hak yamake kusak ansa panwat kuywatong nawak na ni kansa may hak it humat yang kang hak Opo kwa yekik talaw bewa takko nilken ansay tawa takka anawak na. Hita, idye kachit ove, lolma, senengam, senahakam sinumu emangam, idye pita yek puninito takam emangamak sozak mo emangamak nawak na. Pitak mong wastit pasat po ansa taka naam ni nikansa, pake timuite, pumuhak kuya nang yeswan to inang. Pumuy yes manat pas at pumuy pinat panwat ang mga hit na nasastan sen puma tatukay usko sen nansa ba katatukay hit na nat pita tumalayang nakay putak na amnimik ta kanen putak ansa aw yorit mo hit na sen na nasaste puyap ansa piyo hit na iti tumalay aw ansa yan haksu pan ta kanen tenat yarkan tatang mo talaway Pai piyep ni tiyuta, tumala pam kakami pam so tiyuta, ko pai hak pwibut hita ang angu pai wuwang, pwitin senam ninik, pawam, sen kwaam ninik ni ita, hopi pwibut makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwanit hita, hinsak niya Puan saya kakam, epi mei yang, yanmang, tawai tana, itumi, ang pam ayo wat rupak, ang ayo yamak puig ang sabiyo tis ko ako'y mumkiw tiwang. Pepu hak pasay ang nen po ang ang hak tamalay tang. Sen hak ang malam tang. Sen ang upapot hinhinhin ang uy niya kay putak hihit hak awuluan tang. Putak ang pas aw yuke pasat po ang sa pasay ang tamalay lang pampiyo kasunyo nga may itak muri uy kawai uy. Puit pas uy niya kat humita Tawakce, me pam I hihi me poshomi. Kasun pam wong menak putak piang wewan kyang hakai put tangatan yakai. Sen it yang pisawa sat ang sun uin yakai. Me I hati ko pang ani anyuting. Po it wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat hat pang wat kawai si wasit tangatan yakai. Pai I yayan hak takanen pipai anewak nhupit nak sepan hak woni tang. Itak nasas lang. Person piwan sa hakyap kiyap na at piwit pa iyoho na hitak makinan na kay may kohot hak nasas lang. Put piw meh talawa epang tak pa iits pangate po put ang sa kumachit enang hak emang amak kulp kot ah kuyok pasat po ep yungin ng hakimoy timoy at nek nilmay te put hak emang ang pas nasas lang. Pwede meh nyesyo kat nipang ka. Pwede hap hak nasastak. Hakim talaway me yep ep aho ep hakam. Tindes mong yat aw yes ve. Ep hakim piyunat pwede aw yes ka at yang hita. Hinsas ka na kay. Pwede enang yaay ka yan. Hak naam nin timoy hak panwat il kwantang. Pan hak amom yaatak. Pan hak hita pumay tatikay na. Pwede pumatalaway ato ay yurik ye. Pan happy pam wungoy mo chai haki aw te kai put te te kai was na kai put hak pi am mi at ang it pahana hi ta hi mo yat te te kai bu se te we wa ye ak yo pu ma na o yi ak pumamong was iriyong nakat yan hak na amnen pumuyahi tataka kuwanta taha amnen piu hakyan pumuy tiyo ay mo tumsi mo sinumoy put hakyan takat aw yata ng pumuyahan ni opay yan hakam sirpan hak talaway wewan kyang hak takanen hakyan tatay ang sabut hak wewan te yan tewat hak naawak lolmat kachit Katanya kah, kahit ak puma ookyo yan, kahit ak iyepul yan yaka, yan hak ay mga talaway na ak nat pasak po itumalay apisin nang po hak ansa kespiu itpahan tumalat hak am hinsake po itpiu hak enang hak wewantam hinpu hak am tumalay awhit ahinsan yaka padu pamniti o tapi kasani wa ihinu pahan tumalan opay yan hak am nainok supan nu niyaka Pwetuat kusita.
2: Welcome to KUYI's Rewind.
3: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay content.